Tim marid la kayalo itag mong iting ito ako tapin marid dyan ito ko tayo man itigo si Bluta ang malon ni suli ito akalo na sugin na alas sa tatak ko ni nga tayo ko nga iman na uwap kini uwe kalakit sa tatay man na ito lilaw sa mga alo bata ilapi uyo alo na kanawak sa luwili niya ako tawag sa makapila rin sa tipsesyo na kayo na kaw niya man ang ilin niya mapi uyo alo walo ang masindugo ublo me tukisip ka na kayo gama ila itigo solo ilin niya lilaw mata piyo yun niya kalo ko iman na ilin na suktuyangin nakatatay na ang nakasaw ito kisiyan nili ato kon niya kitaw lo ang naglaw sa mayalog at ato siya lumakwa ituin ato kakasiligin nilo ang naglaw sa nataman na isuil lang nakto maublo mo tukisip ni tukisip niya lup siya makin naglaw sa taman na ila sokay mawalo ang nakso nilo tusun nakto aloy tusun bigalaw sa mayata umatilo akalo ano tusun lakso tatay man na ayok sa gulo yakto aloy lakso sa mayata sila ito litiak sa tatay na ba kagrafto kakatalak sa ni ama pinaglupto kakatalak sa ni awit to amiso lakso ti uwe kang sa tinutaw sa ako amiso lakso ti so kaima tirok sa ni kulungin ni upaw joktaw sa mangilang mata ang ilang kamang niya nagayaw sa manginok sa ulang mata dahil sa mani ikay katay na katkwila ikawak to o kalalawak sa mga mata sa maniliwak sa alam yan nagayawalawak sa mga mata ananang inni sa man nalipik pit yung mga lawak sa makawaman hindi mo nagalat na naro sa makawala ano tikuli at ataming nina nagligil at taming ni ilisak palawak sa mga lawak sa tig kasi yan ilin niya nakalat sa tita kamagkog sa katagol ito kasi yan nila ako takaw yung nagalok luktasyon ni tamang na kasi yan ublo may ulat tulit daw at di rin yun niya kalayang naku tamang na ilik ko siya so lo itiro mi nang ito lang ma tao mga kinumutuin na alam tayo ko aan ng mga sumayalog at ikaw man na siya yalak lawit pintitigin na kao yalak lawit tayo man na ilik ako manang isulak yalong man walo ang kisiyan ni ilitsi ba niya gamali ubo nga nang minag solo ayok at kuya katakalok siya nga ayok at kuya katakalok siya nga kano na magsisimang ito nga suli so kay ma na magsimang yun nang inakaubin niya wata ay man nalo isim na siya magkakulog sa tawag ka nagbali anyang ni timaya kasi nakalawad pingming mata huwagin niya napagalaw sa mayabulino sa pinunika ako na siya ko niya natiro ama kimaya kasi naksuta si nagtong nagtaksuta dahil man natamag ko ako luyaw patak sa mga mata iman na sila to palihan niya ako magunta sila to nang tuks niya katakot ako sila to niya hiyong nakatigo ang malon niya sila to yung mo kuminakto alam man dahil ko sa ulo mo niya kalaningin niya ito pawak ko dahil ko igigito kang ito alam tukisin na latat yak to ni inuin o kaw sa kawalaw sa malangit ka at di tiyang katang mga ilangit siyo kay masila tuyo alaw mata ino ilangit huwang ila tatamin niya ng latakat talaga ublo may suna ni ato sumulaw mga ta tayin na loo kalamaga sanayaw katang nikulaw to ganyakaman ito ang niwer sa uyak kalaw sa akit sa kawalaw to inuin unakpaksimay ni tayo yung tayin na amit in unika ko takalong kalaw ko te inoy ayong ining itay ka nito takagaw si makuloyang mata kano ito ko kalaw si mga ta tay ko inoy unik ka sa nitay ka nito shooting iman nagling nakulak yalang mata tay matukis siya katigirigya kalaw ka na kolak tugo ilin niya si tiyaw ka na nagtiglo inoy unik ka tiyaw ka na nagtiglo inoy ilin niya si tiyaw sa lukdamong kalaw sa ta tay man na unik ka ang initigo kay ka na kami nakumakayalong man solo aksot siya so ti iman na suna ko tiksak ng ilat da so ti pivala ako sa mga mata ilangin so ka na tiksak sa kanginan nung nali at jingin ito magalo katula ako sa mga mata ilangin suna kang ilo ka na to nagdata kang ilo ka na to tukto kang itoklo ni ilangin ilangin at siya kang itulo ni ugyo kang itumito kinaluwa kang itumito ayaw kang itumito kano ino kanit pala ako sa mga mata upin naktok siya magalo lang man kisya ni nun na butak ti luta luta matkoa unik ka siyo ti buluk kwe kalak si mayo lagay alawlak sa tig tawo nga pilak ko siyo kalawak si mayo kanway sa tig ake yung nalata kalawak si mayo alaw mga ta isuman na siyo mong man yung isuksi ni lukta at singay ti lukulukam

ano ka, ane ako lere waksutik lo, pera yung niko yun iglo, ako so ito takak waksutik, kaya man na pala ako sa mga binyo walon. Kasi anili, uwa nga inuwa ka loak silo nga li, pero lak silo nga, tamak ko, sab ko iwan liya, yao, likaw til iwan liya lilaw sa mga mata. So, lo inuwa po, asiyo yung mga lo, lilaw sa mga mata, sa manyo silo, uwa nga lo nila, asiyo yung tiyalaw sa mga mga. At kalok taka, kaya nasa tigalo ka, katimayon niya sa gulo, iman na kanoilit kay liging itatwa ka lo ka, kaya to inaulo, kaudyo katakon niya sa mga, iman na li inuwa sa ka, asiyo yung tiyalaw sa mga konga. Kasi ane, pinasugluta, tayo ko, to sa umaya, bumaliglubit, inuokanig ya, kakasukat talila ako sa mga ta, tamak ko alo, ilat ko sa taas, ake bali ayalawad, ke bali apiksinak kiluro. Takwa, iman na, kinaw yung mundo, akso kong na, si bali ablo ni soglo, makuha, patay, kukuyanak to alo, lot, imakto ka ko, piniyaw, bluting. Takwa ikping nakakuktaw na ako sa masakul na uwam ni inusang ni suwaglo nung takka ni paitit siya kwa kayak palyalak to nung takka kisang may katakul na kaya lulak to ang ayok kami yung nalok ta katakatak tuluin. Taan na li isang masigil ako sa mga lahat ko at itaan na nakakil na sila ako lago tayo man nalo nung takka kimamaya ako katakayakan nila ko tayo man isang mga kalakso nga. Kasi yan inaktaktaw na takso nga inaktaktaw na ako sa mga man. Taan. Sunag ko ina ko inat sa kadipigan na siya ako nila kuno na tamang sa mga malungkot. Upero siya lao sa mga mga mali ang nakatigilo ang kaluwag sa gusto kana kanoy yawa sa loob lao sa mga bakay ng mga tulog. Ama imialo pigya lang mga tan na loob kaniya ng lalone nagling na kam muaksat tokto yung nagchel ng lalone imialo panotuin na pitikiba lao sa mga tanat taan na upitsin na lang ako ng matilu ko ama niyok si kakatang nagtautaman na pigyak palaya iwalo kao ito'y nakatalila ako sa magilu ko uakala ko sukalo ako sa mga kanu kanin nalunak siya na sinutuin na itamag ko ako may tulagali ako sa tolo ito'y nabalila ko silu ko taman na inus nalato tingilatang nagpod kanu ito kaktuya ako niya sa talo. Ukaw di ka latok siya na ilagan nagtaktak ako na siya latak siya nila tayo man na ino nang nakaw yung lalo sa ako siya na kuk siya lang nagtualo ulo sa mayo walo ang ikibig ito yung nalulak sa tigulo tayo man at yung nagtaw ko siya na inulo ni ane ang nang inaksaw lang man at ito tayo kung ikituin na lang mita uktok luta kano ito mga kaw yung man naksiblo ni kaya man na sumatoy na kawi yung malakatak sa gusto ko ako bliw timiak sa na isuwi sa kong nasa na di ko yung nakalakangan sigo tamag ko ako bayo yung ilaw sa kalaw kaya man na ilaw ko sa takakuloy ako sigo upang na kawi sa limalaman kaya man na lo makain na yung wala ako si mayo kuwi anak to alaw katala ako si mayo iman na lakay alaw at so alaw piliman na to alaw wala ako si mayo sa halagay yaw laksyon eh tamag ko na nga piliman na to asingin mo. So, lo, nakikto na ikumata ka lang mata, kaya kulo, sikito kulo, yung nakabalagata. Asidjat to lang kaya lo lang, akin may kulo, wala tayo ko nagliliyawod, ino katiliyan na tawad, kuti, wila, tayo ko kulo, umayo kulo, itakahon na sa tig, tapos sikito kali, diba sumalang mata. Nakin na sa kanya rin, hindi kita kakagat. Aba, pika na kasi wala na kapatita. Ayaw, ano pa na kasi talon ni Ilani. At ito na ko lang. Kano to yun na pinasuwag at wala wala ta. Pero luyak pa kilo ta. Tayo man na piyaw yung luktani. Isu na luktani. Tayo man na piyaw yung kapwan. Nipili ako sa tiyakan. Dusang na ako sa tiyakan. Katawagi at kanak pagsita. Ila, kano kaya uwiwi kagulo yalo akto alo bitalo ba kaya tao nung nga hablo na nunano kayong iso nunano kayong iso ni nunano akto ni makawali sila ang magbuta kawin atok to baka di galo di mamakaw yari di ang magyari di ni uli ko lang tayo ko di makawali ni atok to upay kung bibito kawin sila atok to wasi hindi ko ay suman nakasalak sunit. So na baka na yung ikalawang tayo man na inubigin yun na to ako tigo at so ito alawang ikalawang ta isumalo at so ko tigo yung ikalawang na kutigulo ni so na basok ko tayong ito pinakulogalo at silawin tayo man na tamaya kuloy ako si may laki alawag at ano so alap tigo tayo man na unasugin na kuloy alap sota
sokai mau galua damak kuala tusubiya bun asik jaksatik sokai mau lauk simang mat tai male makua kisim nikamik simakat dalang miyut nutang tukulu yaktun atok tusun naksi valdelak sutik amma tuktu ni kulit takakatay na sunung matakbe amma tuktu ni anwa kakluwa nginaw yak sutik amma igluling miyut tuktu ni kulit takawsika lang tamat ko ni nga sakitit ki valdelak sutik takayaw sa ulo yak sutik lo tamat ko akog paktaw na wadyalakad dating tusun nang nagsawlak sutik ino nang may iman na sari masung nang may soklo pitkugusung nang may nang may ino nang nagsangun ako na sa may uglumi Agar si Matya nang nagsawa yakit ka sa lalabok ko rin nang nagsawlak sa nilo ino sa amma kimuksak takakon na ilitiala ako sa magalawang man kimuksak takakata lang may masuk ko sa audio akat ng mga ilok sa ta kimuksik ko tamat ko at ako kuya sa pala ko tiyo nakataktun lang alam uwam nulila ta ako akin may hiwin na sa wakalawi kapit dahil man nakimuksin sukka sa audio akat pang nakilo at ako yakto katangin kalawak sa nga Kuya subutigil lang sa tao ko man na tibig tao si Mantitigi Juyak Sugulo ni Inyo sa kani sub ka sa Udyo tuwala ko katalang mata taman na alianay siya katala ako ya si makibigo ko kiligo tayo kanila ako sa bagay aso ila ang nai sub ka sa Udyo ang mata ko sub ka sa Udyo kanin mata ang nai ang nai li sub ka sa Udyo sige lang ako sa mga mata igalak ko tao to kolo yakso ta aw lak tak tunik ke ran mo si lai ke nak to kolo ma ta kuk sa ti ak to kolo ma te gala ku tao to yakso ti go suk ko go to ta mang na aw la ya blu ti ang ti pening ma ta uti ila ta wa nga unga unga bak lo ak pala ti ga lo ak ti lo ge jak si li ka lak tak cha lo ma ta ko a si wa la ak si ma ta cha ila iyo nang ito ga lo Tinere katalak sa tiglo tamat ko tiking ito binitay ko paksak tao katalak sa tiglo ako sa mong mata. Dahil na ananay o kalorik tak sa kalawang nga ilangan. Ako yung mga ito. Panyago, sukka ko katala ko matikin man ko iling ko pubit ko ang lako kaya loakit ko. Kaya siya bila ko nang mago asyo ko. Panyago. Iyong nalang itiya to wala ikiyang naksang iluso na kanil sa tigyo as liyong mata na niyo kalagtaw mata iglam na tuwin nalila ako sa magigyan iling ko pulig tuwin na kaya lang ito mag as liyong gabi sa peso lang na tamat ko aliyan na kaluya katakto alam lang mataob lumayo ilaadyo yun na yung mainusin kaya man na as liyong isimalikan wak siluta magkutukutip din amin sa mga yalong ni Soglo ikayo lo ang ilawalaong nagupit yung tawag doon ni Soglo tunay ko takatoy na ilawalaong nagupit hindi yung makawip siya ang ito wala ang ayok kanong aksyon ni Taiman na isumir ng man tako at ako isumagiya o wala lang mata ang mainoy hiling niya sa tiyong o kalya doon naksating ang mainaw naksaning agla hiling niya sa tiyong takalap sa naugnum naman na ko yan naksulang ayok at ang man Kimuksi niyo ka sa taktilo nga dahil sa manikalalo na taka kang ngayolog tilo to suli ilaw ako may aktok tilo eh Kimuksi si taula ako sa mga tanunak ko taak siya kataktu ala ulak tilo ko dahil ko nga kaumayo kang isang wakso to suli mag ko nga kaumayo na kasuwayap kini naakta doktor ni Taiman na ito nagsuli pekak ko nga pekak to kalakwa ko lang pekak to kalakalo ak tilo ko So kaya makimok sa kata na nirutin ng nagli at iso ang wala ako sa mga tatay sa manikta niyo tigro. Na nirutin ko lang paula kat paula kiso ko lo blo tigro ang mata. Tupi ko lo kuloy na paukak ko wala ako sa mga matagmang ang tatatya kat wala ako sa mga matunno ang salarangat. Na nirutin ko lo igalaga sa lumak sa kaso ko lo wala ako sa mga Tak, tumayalo ka talawak sa nakikto kaya kalik sa nilo. Ang ilang kikto kaya yaw ta kaniso taliso kay ma sinilawak sa ta tupag ka ta nina alik tero lo pinipayo alawang man kakidiyo mo tupag mo liwin na sa kapanak sa akin na sila ako sa magat ko. Alaw ko lo at taman na ilang alupaw lo akto yung ikalawak sa taman na alaw pa tumayalo lo ako sa manang sunatuin namin nila
iglakasot ka lalawak sa mga maluin na lakaya pauto ka niya lang man iglakot ikat lalawak sa mga milag ko amiswal mga ilukin makaksota siya kay makin mariyaw yulog tani atok ko to ka niya lukan no ili niya yubi niya lawat at akin may ataw siya gulo sa kalualo kimuksak tugod maggoy nung mitugulo ni akin mariyawid yu akto aloy yu akin mariyaw ni kasi siya may warang nito siya man nakawatakano kaya tani ito akto utakana uloy asang nakawabalo ba ito siya mangyumihalo

Wow, dah kagak tahu yang mana, kagak senang itu yang mana. Selain minum lauk sama yang mana, tahun 1933 minum nak tahu dunia. Tapi kau nama nak sama luar kasuing kita keluar ke, ukiuk ke, tapi mana tidak kagak tahu sama nang mata. Tidak kagak tahu sah tiga sama nikungin nanti ukiuk, tapi sama nili. Tidak kagak pelaya katang isu waktu lugu sulai inu nikung macam. Tapi mak, upeng nak sah ukiuk inu nang mak. Apa mengiklok waktu itu tak? Tapi nak aku nak hilangkan kekak talang mengusiming me inu niku gama. Tapi mana aku jauh lawak sama gama. Tapi nainu bila upakkan lawak sama kau ngita kata usir sukulu bukak upak lawak sama jaga luar. Kisian ni. Tapi nasi leh nuna tahu tu kau kata tak asli. Aku nak tahu nuna cakap nak pakai sama blogo. Ila kengau mak. Jua kat taksi mereka kita akan nak yang nak nyonat cawil logo. Kalau kaksuni, ko kaksuni, mayok to kak paksuni. Kalau ni siapa tita kaksuni, tapi kalau nuti beliak dikulit, tasyang ni ukiat ko alianai nak pangusu, tapi ko tau, tapi mana itu ni tasyak kaksuni. Kau yang nak terjaga kalau belau semangat nak cakap cakaksuni. Pangal lo iluil limit kani gaya kalagami kaya gaya kalagtil lo gile tukto siya kapsuti umay kapsutig lo ikumalig jo kapsutig tapo ang ayok kaga yun ane alam ni tukto kalaok si magkutay na tataga ang ana nagalawa ana nala balaok si mangyemigko ang nakatim ni tukto ka katapsugo tamako akagalawa kalo ilangin tukso ka sa kagulo yakpalaw si magatalita makunin nga tukso ka usong ning atunlo kaksuta ama kaniya kaksuta pinakaya kakjo kaksuta tako at tukso ka usi sangin na kilaw si magatigo inobluta tukso ka tabatamak ko pinakilaw nga tiyan makikpalaw si magatigo iman na suklo anikuluga dahil na pita brusi yung nakaktaw katalaw si mayo inoyun na sa malatok. Tuk sokaw si tuin naglun ni ta na aksuala ang iyo tilawak sa mga koso kaya managliging mga taik sa makawaya magama. Panikalawak sa mga mata taik sa maniw tilugo, paniw yugalo at tiguan ko si mayuwiniw lawak sa mga mata. Uwa nga ang naugama, pitiak tao blunga, nagligayaw blunga, taiman na pinakayaw blunga, nanyakulogi blunga nga, akagkup tataan at tiguan ko si mayakalawangan. Nuna katika katulawak sa mga tigo. Uwam ni angayuk sakjuang ugalwak suni taan nala abakuluga lisi itinwa layaw kataliktok taan nataw abakulum ni tukso kalawak sumagakko nutakaw katigiblugo angayugayak dukkalawak sugo pinakayak juang makayalugilawak sumagakko abakulum ni tukso kak sugo ataw sung may atakang nakannong atatat siyap tatigo abinyanik tayman na pinakayiluwak kanilawak sumagano taakko alo tukso kak pagtabog anayaluga. Ani alugi blutik ko tana atataga. Tako adjigay ni tukso kang nagayabog. Tiguak si galo tana atatat siya kalwaka. Tiguak si ni tukso kakap ko abakulong matag. Tiguak si labak suniyong. Iman na pikulin nakjuak suni. Sakay man nakjuak suni. Tamak ko atay man na ito walawak sumang mata. Mikiluak to alulawak suman na kama. Ano katakama. Ani biksa ka na maksingitilugo. Ani na kama. Mikitok. Tiyo makialun na kama. Inna tanang nakatiga. Anak-anak, ila palak tuwalo lawak sa manang makuwayak ka suni. Kimiyong ako pibiguluanon, siku si mayumon. Tagbunga, tutin na suni, kuwayak ka tuwalo na kami uwam ni, singay blu ni, tayo ma, tamaw na ina, anilakit dutig lawak sa manang sugiluguli uwam ni, ukaw diyaw lata lawak sa manang ikalwak to nga, taan na tayo man na ito na sugiblugo, ukatuin na kong. At kalang ma, ikpiyak din wino, ilim mga lawak sa manang ng mga, mikiluak na kumun. Nagligiblo ni nga sukay ma ikpiyak na kasalong ng migamik nakikiram na yapatatiyak to alam na kami kaya ikpiyak rin mo ito yung makilawak sa mandang mga mikiluak ni kong nun dahil nalang na pinapim ni tukso kalawak sa mga ngayot ko uko at ang ulak ko kuluak ko ananangan tako ang nakatigingon ng matik ananagalo ila ang nakatiga tako ang nakapinapigalo tayo na nuwa-nuwa piging mga ang nakapinuwa pigigat ko. Ay manadyong ito mitok so kao si kakama ko wagi dyan makialiwa katalaw sa mga mga kiman nalaw pin makialiwa dutigil lakialaw laksagay.
Angila tainalo atatatialo akulong malimakyo nukarila of si mayanga ila angayu alo bakyaran na angayu at kaula of si mayanga tuktok jug may atakala oktok abakabagila of si magatko so abakabaging mga ako tusala of si mangityak sunga okadyawla of si mangityak sunga aniga okalokik sa katigila ako inna tokalo laksuta ila kanganitala aniga abba ka bakalaw na aso deo ka kuma. Taik si mingat sa ino. Kahaw si lita ina tiya la tala ako si mga mga mamana sa akla palakalola ako si mayo. So na ba abba ka bakin ning ikalwa ako tana aniga abba ka bala ang uwam niya ngayok si umat. Dahil malik siya tala gwin na ako. Abba ka balila kaya leo na suga katala ako si mga mga tana tao. Tukso ka si kaya ukatang iman. Nutaka ako katigiyam dito mat ko nang piso video tigi video katala ako sa mga mga ko abba ko lukak sa nga atatatiyalo ko lukak sa nga dahil nalay ananat siya ka loa tapos matatatiyalo ko lang ano lang nanukaw lang ako si mayok dahil na ungagiluwa lang ako sa mga ina ko nagligiluwa ako ng imanga ila nagligiyaw lang ako malubag kaya nagligiluwa akaluwa pala ako sa mga ko ng imanga nutakaning dahil na ungagiluwa lang ako sa mga isugo. Kisiyane, ananang nguwam ni tokso ka lao si mga migat ko. Ananat siya lakat takalo ak tilugitamat ko ilangin. Ananang nguwam ni gili tokso ka yugat ko. Tanat to, ananang nguwala na iman na pimbagyo jutelo bilao si mga migat ko. Tamat ko, unik ka lao si mga itat ka. Ang agyo ka lo, tayo na, ananang ma, ang nakatima. Anilat tato akin na mga magoy nao ng mating ko. Tusa mga itiak sa mga lokso, magoy nao ng mga ating. Ang agyo ka. Inna to kau tilugo so kay ma takoya kayok so golo ila kanu kaya tay man nay to kau no sigoy na wala us mga manu to kau tilunga inna yu to kau ya pala us mga matatama ko inna yu ang agjwa kay gat ko iman na pimmare utit sugo to kau sa daya kat tao tama actual ang agjwa kagama iman na solo tungatik kanya lo bilugo ang iyo alang may ang agjwa kagama uyokok jo alabang mga mikilo alaw ka mago kipuk sa gutaman na tayo man natok so alam na kaming mga akala ka lipitsyak tutok lao si man nakpok to kangyala ka lao mga tagwali tayo na akang mailagalwangan awlan na alay ako talaw to anik sa api lao si mga mga tigugli at bagulo ka lao tayo na tao anik alo tikik ka nga no nakatigin nakatalaw si mga inatigo akala ko ka no nakatigin nakatakalaw sa tigo tako pamiulit ka tayo ko tikitay nakangatay kung nakangat talo anigalo unatak pala ako si mga tiko tayo man nailiok tao yung mayakangat ni kuwing ati lugugo o gutigi ang nakatiko ni yung itigo ikisugo tagbunga o gutin na subiyo titsugo aksa kubiyo titiakso no tayo man nailiok tala ako si mga na anigo juga loyuk sa yugala akal tayo na awla yilo at yung mga ikakupik silak tuwala ang man o gutin na suktalo yan isa kalo ang mga tiko o gutit tao yung mga man unatak sa gutay man na katutip lugo at sa kutsak sa no o kutin na suplugo na yung iglo na yung mga awlad siya kung nang ito ilanik ko awlad siya pilak sa katakalo at sa tinawang ilan kukudyang itiak to iman nalo kamayod laki alo katala ako sa magama so kalo kanwalo tayo man na ako yun nang ito alam mga tinawang ito ko mga tiniglo na isa mapilang ito tayo malipik silikalak to alam man anigalo tawan ni uglak si malunok katakataw tinlono sila may ang ikaw na suwi akakano kano kaya nga ikaw pingigigyaw tiya sa pilang ng magata tiksilikalak to alam man agjala ako sa mga mati ko uwat sinun tagpanikal ako loya ako to iglok kakata tigwal na to inakso ni nga iksutiblo ni nga tagpaw nga uwap sinun agjalila ako sa mga mga o ang ilas ang ilo at kanakasigulila ako sa mga kutay na nagsabi ka kasi pinakakjuat siya may ako sa mga ko tuyo siya kayo lang sa mga natalita at sa maniutilo ko. Tuyo siya lang sa mga magama. Nukakulo, kaya si kuloan, kiliutang nga wala ako si mayo kulong may suna. Maglo kaya ami kulong maglo ba kaya sunat ka nang magkaya pa katakakso ko. Iman na lo, fiyo sugid dutik ka. Uwam na, pimakirod latala ako sa mga mata at sokto akalo. Ilap kata ako, ang utihin na kulong mata. Anik ko ka, aniguyo ko ka, anila akalo uko. Lawak si mayo. Takwa kamating wala ko unak to alaw lao sa mga anilaka sana to yung mga alaw kami tayo na upko lao sa mayok takwa ang ayok sa pakalaw sa mga ila at kalapot tayong ningan tayo mali
kamating ngale okso tiglo takwalo ayok tolo anigujugalo anigalo kilik palik takwa kamasyok tawiluti kamating ngale ok tawiluti ang iyok ding ni atataming ni pidyuti yabluti orak tawang ila pingituk sa ang intiakama kamating ngale ok tawak tawalak sunga tusuyok tiyakalo kamay man na kamating nga kang itutunay kama kimuk sa katakalawang may gamalit tao kim makakatak sunga takon nga malikatak kolo yakatak sunga kim meyaring niglo kim milik suta anu blugi tao nga kamating nga unialak suwing ang kamo na kik salawa katanda katak to kolo gatagi kaksik ka bagay lalak suwa kim meyakta kolo ito umamuha gumasit to bagay tayo ma pil iman na napitak to tiyakalaw lak sa mga kamating nga liok tao kama inak tao mati ang ila silak dalag ta kuwena ay naktuwala nasuwa katalaw sa mga kuwena loka at kanilagay alap sun dahil mali kimuk sa kaya katalaw lakata mila itong may ako kano ka na ati apu yak lakak ko isa wakto yung alak sa may akalong ane arong ma itulo alang ma siya na isa wakto yung alak sun eh ang ayok kaktaw yung alak sa malunin tako yung mingin ati kalak sa mayok dahil mali ang ayok ka sa laki alo katap sa liwa kimilog ta ka lang nilo sa nilangot siya katang makapag iyaw lukta sa nilo kimilog ta siya ni tayo na tayo man nalok siya rakuwag ya katap sa magilog tayo ko akin min uwi akto alo lang mata nuli akto ko lang mata awla yisa ko nga taap ko uwi akto alo lang mata kimin tayo na sa laki yaw yo alo man iman na po yung itse laki sunga sa baniglo kaya iniglo baka nukaw kaw kaktuk sa amnak tunga dahil na nagligilo alak sa mga kukimibot ang iyo alublo ni ito ko lang kami sunaw ba sa alagay ang katadjaw iyo alo kofno ni ugayak tao iyo alo ni kubyak ati alak sa tingin ko ugayak pala ako sa mga ta ni pikakon ni itya mga isuti ugay alo ang nikum isa magigaw ng isuti nalaya sa alaw niyang mga kawilisak tao tiyan mga ipala ako sa mga mata ilan nikun nukak ni tao naglo ayuli itya ak suti dahil malitay man na itaw ang niksun ay king of yakto katalangan ni kubya katalaw alok sa na nadlaktaw katalak tilago kawit tiyak sa kukubiging itiyala ako sa magalawa at ko nagligilwang ni kumatay na kanya aso ilang kawit tilago lo ba kaya isumagiyon nila ako lang akin dugo ipaktok sa mabalawang ito alam matalakim may dahil ma tawo nga inuwid lang mo ako ni tawo ni padlo ngayon takulila ako sa magagko iman nakiksa katigilat tay sa katigiyak tulog si Van Mia katao mga inuin lamut tay kanisa niya ni tao to yak sa go siyot tingiglo iglo to iman na katat siya sa ting wang ila may ni kubit to mayon na tulo ni palungay na laktok ni kalungan lo abit to ublo na kapsi ni kaya kubit tulog si mayo yakon na ilog si mayo tay man na ilis si malakso na kubit su to yakon na ililog takso ni tay si manito at digilog si mayon na tulo niyo tay na kinmigililog si mayo ko kinmuksakaw yaw tigibak sa go kubaya siyo ito kami pitiyang isa suyo pitiyang isa suyo laka kitulog talo nila salak sa akot nakasubi yun nito winayon na kako nagling na sala ako nakalawa po dahil matay na kimikibala ako sa mga luwa kamatitak sa mga yawala wala kamay na kubaya nila kala ako sa mga luwa tapwa anigulog ko ang utiyalog ko kalahin naiyak kakalawang maang nakatin niya kalang may igluliga aking may utalo ako sa mga man uwam niya ngayok sa'yo galawa kakik sunita ako tak ko akalo kati masuito lawlaw sa mga tigulin no biya panik ka niyo wala panik takat siya lawak sa mga kalawang mo panik tamad ya wala dahil sa mani apatok ko ang mili lawak sa mga gata no takaw tilo nga dahil na tao kubeli nakatakat ko ukiyok ko tiri ganyak siyo katak tulaki alawlaw sa mga mata tiri ganyak kayok siya mga alawlaw sa mga mata. Ang nagdiwa ko kalita ka na niya katigilaw sa malaktawad. Ang nakatigalo, tiguak siya nga. Inuyon niya mga mananat siya nga. Tay na ikalo na aktaka. Tay ka ni ang ayok kalat ang inuok tawlaw sa mga man. Tahas sa malo, ani alam managligibig yung aso niyo. So nagliging mga gunalot siya mga alaw sa mga migama. Paniktakat ka nilang man. Kuya sula ako nila sa mga nakawama. Atatat siya wad. Kamuk sa katulaw sa mga malitay sa mani, tiri ganiak sa'yo katawa katakso nilo. Tiri ganiak sa'yo, gayak sa mga galawak sa'yo ni kiya katulayak sa mga galawak sa'yo ni unog ko tikito na liyo alawlaw sa mga man. Kaya ang inakto alawlaw sa mga mga sinikatikiso kay galawak ko, tikipal ya yun na magkapiasok tumagay alawlak sa'yo ngalo, iman na iluga sa'yo ako lunig linakto alawlak sa'yo. At patok sa'yo ang may laksa to. Tumak tilo unog ko tikito winiw lunig.
tupak tupak tungai lang tikin nang man sokai ma siniluat siang ituk sa nga ma kuwe sung niluala wa matikit tunay liyolong tup tumi atige kakalwa kami tamaw na sanagagun maggong ni kilaksi mayolo atige tupto takublo sunaba nanong man uweak taon na kami kiyaw yolo katakalwang na kami nanong man nikinga aliktok taong itiyak sa nitaan atige na tupto kilak taw si mayo kawilaw si malo kap Biasuk tu magelo lawas maga mata itu menepil logo tay malo. Mersok tau kung ni magigo tay kuwa kila kolo atigani tulog ang in nano alik tau niko tay man na magpersim bluti. Pingo ang yaso ni tay man na magpertakso ti tukto tay man na magkwakat ko ko bluti. Tana lo mami nga ipeo lawlo kami tay man na tukto amaya atigani yung kalle kau yatya palawas maga mata likanga ko atok palawas mata. Kak, kila kalau mami agi jemang itu kata lelak sebagai ki, kau yang ingin cak suilo, suka mika kila tahu kan ingin mami masuk tahu tay lelak sak semang ingat, ilape kau sekalau ya kalau semang ingat ino tu kau kau jemang itu tini, ino tu kau tilo tu kau siang itu tini. Tapi mak, aku yak tu alam, aku pengalang manila kau lelak semang ilunga, ilate kerjanya yak tu alam, mak kira kata tu kata orang suka kata mereka tapi suka takkan itu kalau Jangan niak tu alam kami tanya nak kuwehi lagi bijak tu alam bilau semua gilogo, aniga sini tak ada kata semua mati kini aku aku ni bijak bilau semua kutu sekolah ni kami tak jangan niakama. Ah, tamat kau alu ya bilau semua mati nuta kau tidur tak kuwehi nak tidur lagi alam semua ngoli uang kau yang mayang aku ila ino sekejap tinnya apa kulo kalau apa tu aku ame kata bilau semua ming manila sih bilang gilogo kemak kuasa tetekan ane oke bilau semua kau ata. Sibul lang abba kulwa ilaw yikulaw laok sa mga takana ni katigilaok sa mga tiyo ino katakakamak sa kakala ko ba yagilaok sa mga ko. Uno ako taak sa katakon niya palilak sa lugo upang nagsalak sa lugo. Sir loak takang man amik takak siya ni amin sa mga alam ng tukto amin ni panak to ni suna. Kaya na iglulay ako si makuha suna tayo ka ni pingwalang na gano tamag ko amin kalagay sa suwa iman na pukto siya mga alam ng lugo. Mana ulat teruk terawat wan muda, ukakaya aku tay man nampok terdiri lipaluk suksa bluga kalau gaya laksab sugit igling wa kalau semang magano isumatau sah begini wa sugit tay ko nengom ibig jawa katrosim tunoy na palung niglo na kakapak suno ane alat ko ito kalau laks mabaksiman na katalila inuk tigo sumo kalau kaya nakebul loba sangini nagelaks magatigo tunong Tunuk tu mawat tunuk tamak kalau kemer lagi kau tahu yang maksud ulama mula kita kanin pi maksud ini kini maksud tiko isu maksud dia katakan nak tu lo ni aku alung ini ni aku tu kasih dia lawak tunuk kanu tu ina tiada lagi yang maya tu ina tiap tin nere balap semangat nuk tak kalau pati kip kau mengikang tiko nengin pi aku mengikang tiko pati kalau kangen nuk Kemana tu nak kau tiga lalak suri, nak ingin nak yang ikan, ikan suri dia kebat suri. Ublum itu ayam dah lihat ayam ni tiap apa, naung ilakan bangga, aku milik tahu ni tu apa, naung aktor seni yang ni tiap malu bangga. Dah mana ini saya asyik cak seni, dah malu umi aktor tu alu lalak semang mata tulik, ni wear ya lalak semang mata itu mana patok zaman terikan ya kayu alung mata. Kau gimana subjua kat lalak semang mata kini terikan ya keluar langung mangan. Kau yang maju tokongin nama angkak keluarga panjang sulle angkak kau takkan ane katikila opsi majalah yang mereka tiga petok zaman cerikan ane kayu alau katok si mang mata panjang titer ane gunai di alau mata awalnya istiak semua ane alau mata cerikan ane uti alau mata ku ameng ne puh katolik sotik tak iyo kau alau ne nanti ang maluk sugo cerikan ane puh liu alau si mang mata tapi nek perlu juara alau tetap sune ama Pekatikan ni alwa tetap suni, tapi mana cerikan ni aku tinggal aku semangat. Nasak perlekat telak semangat lagi titerak perlekat tak suni kita cerikan ni aku ni. Kau yang mana lah aku tuh saya walau aku titerak perlekat nak telak semangat makau temat ya sini kita kerangan kita. Tapi kuat tapi mau gugur nanti aku walauan bab boleh ya bersegu pilah aku semangat lagi. Buk leh aku tinggi ya ni aku suci walauan. Tapi kuat gugur nak telak walauan pasti jualan nang mata. Titirak pala yang nakatalaw sa mga titik to yat nakapagsunag itay man na amalo sila kanuit pala yung mga titirak sa rebaksu ublo may sulaw mga ta titirak pala yung kataksun.
Tai mä näin tuokatta lauksemaan, suunnattuina ne pitää ylsäkkäilyä lauksemaan. Tai mä lii. Tai kun omia, mekin näksämme atoksota, tätikkaan me gluvakea, atoksota nalleen nekeä. Mä kuulun lauksemaan, että taikkoa ikumalikulu, tätikkaan lu java me glu, atille pekata. Nalleen nekeä java me, nalleen nilataa käpuhi kama ato lauksemaan, että takanon akpatoksia munga olakatta. Aula ilo, tsiangit sungaloni. Kano aula ko taktu binialo ng mga tata kano ng apat ko ang mga ulo binialo mga tata kamalo at siya ang isang alon ni dahil maliit kamat siya ng saulak tilo nga open ngak tilo ko dupat si malak tilo ta ang malok to alo nga dupat kapso ta dahil ko umiang kimuksik ko tao nung atake umon sigya mon ila tao nung nga sinangan nun kimuksik ko agyak tao lakso ni kamuti along nun sanilagay lakosu kamuti kano latang wala wakiyak. Sillä tavalla tilloko. Sinä on objektaa lauksuni täynnä omia kabluna dialauksia, mutta tätä kannunga kabluna on meidän sallimu. Unnua ku sinik tillota taakse kattakunne tuolla tilloko pengaakko. Sinik tuuja lauksia, mutta ma kilumu saanga joo jaksunga sikinaklo, sikinit jaksunilo, anikulunga tupaang maanga. Ilau kataunne kami, tikka kataunne kami, akpatuakuaan man. Tuulli niukattaa juvinialoon man. Tai kun omia haalukkoksi tikilat suhti tuvaisemalle, ne kohti lukee kanoa lukee. Tai sigalaan ni makuun niin bataliksi ma blubi tupaaga minä nekakulauksi mun maanga. Minun akpagia kaunaksi nekin taakkoa. Anni kuluva tikka katoon on aksakta alkuvaisu lauksi maga maa. Amma ikumaligjoon ikigama. Kiyuksunilla kittu nutaalloa vitsiä marit minu aksimangi turluunni iloa sana jaukaani saaksima vitsiautok. Ikumangi aullangmata umeaktu sigeratta. Iman noktoraalu kuuyasilu aksimaga mataman natsatuttaina olokta ikumalikvalo ikpinnaksun ilana jaksalaaktuangittu valo. Taikunga sivuningan oksunga sivunilla taakuloanu ingiullungu neagama. Umeaktu ingiullengu suungun mata. Ingiullengu neaktu ni meriangu juni tusupikkaluomu. Tai kunga sivunilla taakuloa noaksunga sivuneko akkunaksi ugunnakamaksauman. Tai kani ingiullengu lukasipsunga tai kani ikkaluakama ingiullengu lingi tainakama anitu innalaksu. Isema kaluwa lauksamangin nama tusugi jakakattaksi magamaila adjigi ingittu ni. Taakkualu inuin. Ang nain tusia kau yaktun nikubiga ang kami ala kulo yaktun suti nipikit suti nikubig kami tusia kapila kulo yaktun nipisip tuto ang nila tusugi yung bagay ko katila ako sa bagay at jumibigya sa bit maanda sa kulo lao sa bayo aniga ekalag di katig lao sa bago aka kinga ni tako lao sa bago ekatig kanila sa mga manga. Tai nago anne aku lihat sebab blutik otak kaya kalau yang blutik ikan yang nisa tiksi lihat kok tu. Dan ntar ni kebagi kami tu saya kalau yang sana alo kalau yang sana ni kup cekak so di pisu walai kalau kalau tu saya kalau yang sana di pisu biak sana okak sana. Aje minat tak kau keluar pada kalau waktu tu sundak jauh kalau si mang matai lah. Tak kau angin tu saya tu. Tusia kumillaan kun jakso tippisyttu inungni adjigi jongin mätä. Aksualu tusuvi katta lauksumakki piuvitsiällä taasuvillu. Timingi adjiungittu suuke adjiungittu tusunnaktualu jaakpa lauksumaslaaming mät.

0: lakut la teba kutuk masuk ke siman kulang mut utang metin luta ulang me suna ulang ala kakit ulang lutuin nak Friday ulang lutuin talang mek agis sabang ulang metin logo ubang aku kata yung alisana biya pek jamie jamie kayok tigil logo ilak na latu na mitu na kulakut inna pi na mitu na tut nammalu na mi takwa nuna lene tigi katteng mata na lan na katta to kha sa ja kuti ta view lo katta me ga mulla kut na lan na katta ni ka le ne ga katta ta ge bo ta bani si ba ta ni pinga swin da kallo ta bani inu to ga lo ya le ka na pa me ga to so lo na da to kha ngi to ka ha su no bana da to pi ga lo tillo ge ilak tamane khalo ni sama na lo ka ja na to ko so bi ju ak to ni amala pan na treat pasal kay pan na le pal ya yimi ni tu tu ko sun na ko lo me mo pni ak pal ko man ni na tu tu ko se tu kay la ga le tu ni ale ni tale ni go su ti ba tamane khalo ni tamane ka yu sin ya to pi lo me ti lo ko ilak inna pi lo na mi tu na tu tawani kanga sina min na kwe mi te kulo wati kalu na ni tamane kalu ni na mi tu na ngela ka engi ti akasi te ma tamane ka yusing ngos lo mi mago Arctic Winter Games kuna kata yo ka kuna pinga suno ta na ketolo sima kalu nga ka kuna ma uno kata sima na ti logo kisi ane li tamane ka yusing ngos lo mi mago da ka kuna ma uno utak ti tau lo ne tamas mamisa nutilat akanilak march ngot dilugo tawa ni white horse me lost mamma ta ta ko angi yok ka ga yo yi kitu ngi ni ta kun na ga sima lo sima yuit tu sarbi gini agatti go ta na kai sibul lang mek ta na ku bi asuk te lo so me ma te kan Arctic Winter Games me ka tawti dilugo amaloko via su ta kartu ne ga go ma go no ta no ta ti ta ne alo me ma pinga su ko ti ta lo sima ka lo ti luget ke sia ni ta ta ko ka ni te ka na kitu ngang ni malisi ma ju ta ko na ga sima ju ta pa so to ka ta lo sima me ma ta ta na ta ka en go ta me ni malisi ma lo sima me ju ta pa so to ko na lo sima ma kano ta pani pa ka tao ni kiyangan ni kita ka kung na ka tao ni ngan ka nui tulo ang mga to sa pagkain ng milabon
1: ayan ay tung nasa biko yun na may apakso ko magagi ato yun na yun yung gabi ta mga white horse mo kano yun yung aktok si mga mga akpin o ka kung na ko be
2: ang uta ka sa ako gaya aktok mo tao to gaya aktok sa maya ka ang maamin sa alo nuna mo mo ikay aktok lugit ilagay yawa mo sa along mata ikay ako naktam na ikay ako tuy yaktok sa mayong ah
1: tema yung ngaw tayo tao tuksugo pingo akto kano iso magikatag pero ila pingo ang nga kay tao tuksugo kano iso manak pa
2: sa akin manak to ale akso alo ikay ako tong nakto amin sa alo ino na mo mo tayo tamanin mata ikay ako tuy yaktok sa mayong nutak kami nagdune ang mata kami nagdune Nama kata kluta nuna kuku tiku nama kata mak kluta tahu tu gak tuk tak tahu nuna bom ikayak tu gak tuk sugit ilangnya mesol dek pak sute ilangnya amisung itu kule mana yang tahu tu kita kau mak terkena yang tak makela tahu tu gak tuk semaya bo ikayak tu gak tuk sute ke bahle bak tu Albert nama kita kata kahani sang mata kisah ni taiku Albert dan North Mill tay taku yok tu amagalung mata kisah ni sakai mana tu magalo tak wa nuna bomeo tay ko tak yim magalo galo aktil lu khana ge yim magalo ge qamo ge sala yu kisene ni sala sak kata kata kata mata ko wa nak tum magalo ta tuk lu ami so lang mata ke tiga tuk sema yo ta tuk ma ja ba go la kisene ami ga nak tum magalo
1: tak ko ta ping wa to asing ayung it tu te yung mi yo
2: ak sum magalo yu kan nuna bo Alaska Greenland ni nunavik ame so long mata ikayak ila kuwe na ko lu yak to lu tek ko katak lu ge ammalo ino katik yak te ko so lu sa ga mana katak to
1: mani ni ge yedi iding no kanu nang mini tu ke khap ik ping na ni ko kai ta mani ni ge kanu isu mana pa
2: ak so lu ik ping na nak to nu takak ka AWG la katalang mata kisa ni mana ang mata tama nga si mga tana ikting na kaunti kilo ka na dami sa kule anana chengu yata ata chengu yu tamang nga sa makatangu taksa lo upin na to
1: tamang nga valdali dila kanu tiki mong nga nakpe white horse mo
2: kangetli nang mga flota Winnipeg min sinik talaw flota Vancouver Winnipeg min Vancouver min 3 hours Vancouver min tamang nga 2 hours unga tawsugo takanak tumakalulot imaka nuna po ilang i-grow tap palene sa laksa kulu yan nakalulu katang matutul tema nereak sa kulu haki kang mata sa laksa tukso yu ta ukwa bali bak tukulu ito amirang nakalulu nalang ni waksu ni tayko nga tako gaya lao pilik kalwaksu tigo tako ta bali bak tu ikayorak tukan na rasuklu tigo ni pikako tukan na katakasuk kapta teman nak koyalin nak tuan.
1: Angayok hari ayok kai nara tu nama tu nak tu luni ketunga kak tu tamani pingwar aksi mayuni ketunga ni pekatau berak pada kanok leh kau tu nayak pergi tak gua angayok hari ayok.
2: Ah kanu itu kalau waktu yang itu kanu itu kak patu sang naga yak luni lah tu sak tu tahu kalau ya kata kata kisahnya aksual upin nak tu ketik tu tak gua kanu yang kalau yak tu yang mata kisahnya. Tahu tu kau mana yang nak patah kaki tahu ya kuat soal tahu tu kalau ya katak tu kalau nama iluk tang naik nak katak mat tu sakti tahu kalau ya sulit kita salak sama mata ilangnya unga situalung me mata kisahnya takwa yukan iluan itu nama katak kalau ya sulit nama keting mangata senama keting mangata tahu tu ya tu kalau ya katak tu.
1: Tema aku kau gavi takwa ketong ngaji pekata aku tak semaniku nak sugi ada kun games katak til. Lagi mana pingok di lagi mana adjung itu hak kupa.
2: Aku beranak tu waktu, aktor upin nak tu, sahre manak tu nilo. Panik kata yang na Victoria, panik aku tiga aktor mat, adik aktor segulu, tengok tak aktor segulu. Sahre mana tu halu aktor halu, tak kuat. Panega soklo inna palak semang man takwa enguta wa mesoklo tamane upinnak tu takwa alla katige katala semaye tu type seman tak banegun ne mata mubalu ne tamane kata ngeleng mata ayang nang mat ekau manak tu le ni kingun kak tu le ko ikwa sakang men ne sakang men ne katak Ketik saya kata langsung mengap tetap semua ni. Kisah ni, pisau kata kalau yang naik yang nak terlalu lemah tain nanti. Ketik saya katik kata langsung macam Green, Joyce Green. Tak bani ngem malak tu ni. Nutara bu tak. Ketik aku kata tu juga saya. Ketik saya kata langsung tu mana le ujungin nak saya. Pisau macam kalau boleh. Amae, nami mangata nalulu kama ekau mana sulap tekau galua. Kasi mga kikaw yung magunit mo.
1: Sarang sarangata, irang na yun. Tayo masarang haktuaro yung kangata. Kano ikping nakpa?
2: Kovian naktuk doon mga layong itok doon kailong nakitikakitang matatag batakwa. Nung nabong mga kitikaw yun. Sala, kaya tuwin ng mata. Ayong nang magkisan eh. Aksok tiktikatak doon ayong itok doon eh. Tawtuk lug Elber dan watun na haktaw yun. Ketika kau mata kanegingin naluk sutik, ama teku aniver saya kule hakit tu salak saya naluk sutik, sahre manak tu magale, aksa manak tu magale, nipik aku tak kena kasung manak tu magale.
1: Takoi kaya coach ngoyo kanu isu manak ba, pilih ningi tau tu sibya kanu isu manak ba.
2: Pilih yung magale, nuka sweet tu. Mission staff mo nakaktaw ito, tayo ko aksa, tayo ko katakotabo. Pili kasi may mga kamatsak ng mga kaw isa'y naksutig mo ka na ito kang ikalo mga ana, wala ito kaya kapo kamatsak ito alo eh. Kamagiyaw tiyak ito alo, tayo ko itigak ito sa mayo tamaan eh.
0: Tanya kat tio kat telos mayo kulik ko tila kakasi doktor kas mga gredi kuku. Tiang march ngoti lugakan itas tananan saya kerja jok tas mengat nuna pemingat tu ni pinggul atau semalam semai mik kau sekarang lugu tu saya kain nanti si amat teruk tanah vali bal tiu bad about Tinongi lak, coach Rio lost Mammy Utah, and Ekato lost Mammy Matana Top, Sotogon lost Mamma U19, Hanade, Waldabon, Hathi Luit, to Saka in 11.
1: Alright, the monga tunga sugi, tema tama nipping or toxima unit out to gar toxima gata. Hanu isuma givigil ditaqua ping or katang ningi.
3: Ayu gagi lak the katap got Balibarn. Kung yang koyeli lakatak tunga kung yelgang ng waliban.
1: Takoy pingwang ninyo kano isu magibigi ayong ito ay?
3: Ayong itjak tupa na luit ayong itjak to luit.
1: Temay takoy pingwang tuy takoy yagang abigi kano isu masungubi ikayok tuy kataw katak pe ika kataw luit kano luni ikayok tuy katak pe.
3: Tama nga kama hiwayaw siya video katakap ko.

Hello, Lakut. Good morning. Tungas tiara si mana kulang batu tung betil lota. Ulu mi talang mi api util logo August 7, 2026. Sabang ko katiu yung wala sa nabe api Jamie kayo tigil logo. Ilak tamane kalau ni sa may nakajan at tok orso at video ara api ulo ni. Pan natuya kaya misulak ko na eh. Guna lui tuna lo kai pam na kato yo gola u paning wa guna ta sinam bi e la tunga su tere semana polar to esme yo kolo lo mega tata bunga to sonne lo mega tata na me yo ganya ngata mani ya kalon ni taman na ko si win na kata til lo ilo ki sonne na mi tuin na ngela no no mi tuin na ngitok tamas minga apa sonne ratigo amala people le yo tsakingo yo tano kata 830 mi tsana kawisa lo to people le yo lagni ara lune

0: Ulla kutta CBC kutta to mi pipa lege. Uvanga hausianutta. Kangatuga pe mi ohinaktuin. Sugus mik ha tanne si tammer mi ulla ko imartu mina. Hamana kume nga lai mik pallo ohalautu. Tanna go hinaktau ge halilautu. Ta ko pe khatigi ngujui imani. Ata ko umertu nematik aputiu jamun. Kiseni imak tu kuti minik amalu aipa nuna akun naksi jumini walo palo ko kalau tu tu akun naktu lagi jingi hamala ko kini naktu amalu ikajok tau guma ikajok tau gue akutik nalo naksi kajak tu pekajan niko ikajok tau juga kata jangit tu pukul naktu mi inu jua milu ukecak Radio Canada na lunaik silaw tuin sinitabit siya kang imataguik ikatoy bimingak tu tay mapidyo tigil lugo ako niyo sa utak kakatang niya lang mayon ilagi siya ululutita ko anong lasik tayo ikatok tao sikto kalunaan ito 2022 ngutin lugo unik tak tili sigo tao lo si mayok Quebec government ino amalo Makavik Corporation hanok to ho siya uluti king of area Tetapi kata tayle mana mood, amalu kartu itu lagi jiko atau inau gaya kanan lute nuna bimme, kartu itu lagi jiko, tamat cumi ngapi jaga si mana gaya jiwi 22, nik 27 nik atau lutau kujau si malau tu nik unik kami. Air Inuit tak kujua meo la kujua muhanga tahatan nersau ni anak lelau tu tak hilau tu me. Montreal me au lang luti ko jua mut ulla ko uti lang luti hunnu sakun. Amma lo me khattar luti Quebec City mut ko jua leak palea utak palea lo. Ta ko air inuit o khasi majutan na ko au jak atok tau ngin nang nere ngan ni kiyo ka jang. Kasi ni aki gaya tau tuin na kaya hatu atok tau khattar ni nga malil lo ko. Hanga ta jau laka jikko hanga sao jakko binga ko ta ko nalau na aksi si majum. Nagkadyaw me, pingat siya me talle me milukhang at ebeo katang niya to. Ang malunun na buta at ako kuyo takto me pingwabit siya beo kaya to lang to 2032 me. Dahil malut ako katimadya ka lang doit akka kuno pingasuni pingwak niyo siya kasi sa katalangan ni lauk si matilugo akka kuno makuno nutaw ka nagtilugo. Merely the petua dana nuna pumayala tiju pingwak tula ka dinu. O halaw to tayo mago suli pang nakat pang nagya kabi ng ato yaka agoy pinghasi ujok to galawak tilugin.
1: We are a little behind in our planning.
0: Kaya nga wao kagalato ipang natsima zaminik amalo akago kay makunik. Kaya nga wao kagdutuit amalo kasi naman na pang napalaya niya latuit nalaya pingwak tau katakasang ninginning. Ikalun ni pingwak kumang na aksi majuit akago nga ni 2030 kasi ni 2032 mo sangujaw si mang latuit tako katimajakala si Jena.

0: sattila tusam tusak sauna sauna meninganik tan esimoki jo biotsuma nyatu yalum yo
1: e lak kanu twin nak ape koti gingi tan nak ila sikkan nak mato rossi se ringo ya ila sukkale katta ma ape koti senungu ikalo atidli
2: e la una tiul nak pa me kai piyo ka piyo yo tema pichak twalo ne rotta nuna akhimara ngna pa akhbet tanna ma pichak ne rotta e akhbet takarni artu gora kisiani tunga suk tini artu ekalum miuni da upagoti yunarni artu akhbet tilluta persi artu nunarni artu maktaru mayu ismar suk tini artabut khuwena ngma tema avani gitile jangi tiartu so qaimma angiyualummat angiyualugayarmat angiyualoqattummat tema piyareatumma sannaarperna
0: e yoqautsaluungittu immaqa pingatsummi taima kigunnerpaagallartusuum taima pijerusumagalittialertilluguttammammik isipingalertillugut susaqatsiisuurlu pisaqakkaniarulaartuksaulu tama keikani
1: Vale, ne kaigun nakkaagu sitamakki nalunangittu. Kino kattani amu yugu suulitu sakkannegu muluta. Pivalliani sinni. Jita luokau jimatte palliala ngakungattia tuin. Imaa kiu tuin nalangi me jokaala utikkut. Imei liitu nikki siellä sugumale kaluari vitei maa pakko. Eila kujanna miittiak, hai. No, ila kujan nami tiak sa tapong ako nakawas si tamas mga duki si titi kan nato si nalunang ito nalunel si kanila ang mayusi na kung may
2: nabawdi.
1: Tay ko di talo ka kik masalam ang abat ang banay kay nato na kung may tiak kabuto sa matiti ka sa kan nakatanay ka bugot man na mo kanuyan ng abalya mga tap man ni jayok inunera upigilogo to sa akin ng labon.

0: kalau tu tanago amalu pehatinga tako umek tuk tumini aputi ujamun amalu tana aipa sukusiu ika tuni taima tulagun nak silau tuk nusima biusunur innak tahak tuni
1: tapi umiak yang ada dalam negara rosuni kisah nak kibiar kit kami ukam dah kibiar kit ni kami kita kagum doktor ni umat
0: perlu kalau tuha malakung ini tidak ya takut ini nak tuit pacanik man aman mana paling sikit ukahat tahu beler dan tahu pacau ni kata selau tasi tanah kigak tahu ni anak jangan ni kecewa ni hangat tahu tu ni kaju tahu so unik kami maksimal umat 124 ni okey tak temu nunalin no atok tahu waktu kisah ni lita ni kaju tahu waktu 124 ni umas itu mitu no okey tak temu nunalin no perjanjian ni kau kata tahu galai kaju sijang itu ibu bapa ni temu inu jamilu okey acang Radio Canada, tema tako ngilak sinitabit sa hangin matago. Tema pidyo tigilu ko ako niyang nasa utaki hatang niya tut ilagi sa ulutik tako anong lasik tayin ikatoktaw bit sa mini utaki juit halo na nitun. 2022 ngutuligo unika tako tili sila ko si madong Quebec Palisik kung inik hamalamakavik corporation. Kanok to ko jilutig ako ni uluang ito takit iti katan ni amalo ikakto ijulag ni ato inaugaya kanilu ni nunavim mi ikakto ijulag ni ko kasi madun tako ago kamagajaw balaya juy pijakik si malakto ilu ni 22 ngujuy 27 ngulaw tilagwe ato lagtaw ko jay taunika mi amalo suli nunavim mi tako air inuit hangata ni kibatangan kujua mut tak kiu laut tu meak kiga tau laut tu misungu kaya tau luting tak ku mantra me aulang luti kujua mu ulakut utir luti unusa me hatang luti aku ningani Quebec City me utimut kujua le apa le amalu utimut air inuit temani rutuit tak ku au jakaju sinang nerenga amalu akiga tau gaya apa akiga tau gaya tu hakajau jaku bingaguta ko nagajau mi pingatcha mi amalu talle mi hangata hatani an nagtu ulloku heta CBC regional news. The search for a boy who went missing in the waters off Clyde River has turned into a recovery according to the hamlet's mayor. The child disappeared Thursday morning. Mayor Laimiki Pallok says the youngster and his friend went floating in the ocean on a piece of foam insulation. The other boy made it to a camp onshore and told adults what happened. They drifted to the other side as foam is very light, and when the other boy looked behind him, the other child was gone. Pallok says Hamlet's search and rescue looked for the boy all day yesterday, and police are now getting involved to help with the recovery. A clarification on a story we aired yesterday about planned reforms to the Nutrition North program. The story said the program subsidizes groceries in 124 Arctic communities. In fact, it subsidizes groceries in 124 isolated northern communities. No criminal trials will take place in Pupilnitok or Inujuak this fall. Radio Canada is reporting that's due to a lack of accommodations. That means even longer waits, including some prisoners in pre-trial detention away from home in southern Quebec. In 2022, a report ordered by the provincial government and McAvick Corporation looked at ways to reduce delays and improve access to justice in Nunavik. The Justice Department says it's completed or begun working on 22 of the 27 recommendations from that report. And still in Nunavik, Inuit has expanded travel options for people in Kudjuak late last month. The airline leaves Montreal to Kudjuak in the morning and return in the afternoon, stopping in Quebec City in both directions. Air Inuit says it's expected these new routes will be flown through the summer, but may be adjusted based on demand. The airline's website shows the routes operating Monday, Wednesday, and Friday. And that's the CBC Regional News. I'm Khawish Alutu.
2: Nakaming as karisak enge nagajam itakulare pagu. I like to ngasiptera sa mga nipipon opmot otang may tiluta kuli lakasapu. Nipipon mot otang terapi may tiluta. Tema tisone too good tapa nito kang tuwa pumilak. Kinakto tana. Ima to me no law to look so was he could look. Tana looking at the grab in me, going out cockati, Yogunas come old lang or yok, tasm a toby utope. Man, I'm a canary long mangata, canary dopeless a malam mangata, little second lover.
3: Tema a congit toxio rasiman now yok, ipax and ipigar to go, unicara to go knock be canary tung mangata over ni canyak to grabbing me.
1: Ida ipak sa pigi ay nawatta. Tusak sa ipak sa ano ay nagyatin ni kung ano tuwa niya tigo. Mana sila kaya mo dun ay imatya ka sa minyo ipak sa mga umiaga na ulit ang mata kano tu kano tuwin na kano kano kiti ida ato kung nakta minya ato suti tusak na daw kasi nuruan ni kanito ti tamakuninga natong niyo. In makanan tu mungkin kalau ni mungkin itu kadik tapi mana kini sudah keluar dari lipat siap, nanti sudah orang macam siapa nama, itu nama itu baru nak koi yang dasar mana unik kadik itu, tapi mana agak macam ni kadik mahu pasalnya kepada kerja kerja ni tapi mana yang ada kat tong mata tinggi nak tu kalau orang tapi mana mata si tapi tabanagler bakamatam itinang may tuk na naroon akong nasanin man na umiyat ako kataksuli ako nasuri amisong ito ni sinako yung ningin yung inmakam umno siya pigyak at nindakin niya nakataw nuli kaya maluwila parisik ko ta kanung asuksi mong mata kanung kutik siya ni kanung ila kanu ngasung na kapta ng mata ugla pi kate taka nuwa kalung kate makatakam na tuwa niya doon pala isipo kanu ko tisak ni kanu kaya mo tikit to kam na madukia kanu kaya kanu ko tisak ni unu ko kanga tisyo ka rapat unu siya ni na kanga tisyo ka rapat pigi kanu na ang mata umiyati ko. Mandari pisuk tu ni kita kagak kau tu kalau tahu mana kita tin. Tema dengar.
3: Tema kena tidurgi. Ukarun nasungungin nata kina mangat. Kisah ni ukarun nak pit kasih ni ukiu kang mangat aku.
1: Kau ingin asem mangitiar aku dah tu sekarang asem mangitiar ama. Ati keluar wajib ati ngah. Kau mengikir so kadang-kadang itu produksi mengmudukai kau macam ni ni tak rugi kuasa cukup sih kau kasih nik doa aku kau mengatur sebab produksi mengikir kau kau yang nak beli kita macam apa kau yang nak orang beli kau teman apa yang tinju
3: I lemi ki kau isama ni mengmat apa kutik sakang mat uba
0: hai ulah kulai miki. Hi. Tako ang ila ako ni hinile katsi tako mga suko siya pimming imam ni kaya nga luto saksi man luto isumagadya hakisi tane nila inu kun ne simande ke anga balok ke sene sule ne ke unne hakke si
1: nalu la kun ne ko te ki nalu la ni ko te ki dokto inu yun ne se mayo inu yun ne dokto nalu la ni ko te ki bo it pasen to ki ne ko te ki dokto inu yun ne dokto inu kun ila ima tamanga nunatini tambane umiya jangan ni da na rosuni kisi ana khibiya da kitka mi khon da khibiya da kit mi ga mi pita khom da tu ni umman nu na mu shuriti ki uti ni chalati tawunga tawane akit akinga ti atin tawun khani no sa ko tu da rosuni ima tu ni umman ida yaga tu ni umman ima tu no na gitto te inna Suku sih aku tinggal berkati dia ngam. Tahu bukan orang tu guru negami. Tahu bandar tu pasti kau mai nuk nuk hatu kau nuk sentiasa kau hidup di kekan di dalam hati kau.
3: Kau yang nama kau Yesa Tana ilagi asal kau apa kau tiksak uban ningak doktor Tana Tana imarok tu guru sigjamu.
1: Kena rejakkan dong nama yuk. Kangamu nama ngan ukang itu. Teh melinga bukur.
3: Kuyen nami magerulai miki pivi kagun nasaga vi ukumai naruka ruak tildugu takuaglu ilagi tullu pingi gaktukurri nagling naklutik. Apikutik sakagun nama ukausik sakakkan nukpin.
1: Kuyen nami ilatia suri yutik. Tema ilagi yau yukuru itai ko aksi waktu. Tendaru suku sikuru jaga yau mikit tuduni de suka ima. Ima ka pegawai tuku uyuk tukulu ka mikit tuduni. Tema aksi waktu kandok tu suku siwuni kanu blaru nangmida. Inna uruani. Kami tukar tentu aktor tu yang dia yang semua yang nuri tempat ini nuri dengan ni kalau ini yang nak tukar tempat aktor tu lompat dan nak tahu itu usia ni kan isi mana nang ni dah aktor tu yang tinggi hati tu jaga tu ini yang nak turun naru naga ni kau yang nanti apa kulit apa kau kaji.
2: Tana me yung atawa ni kang atuga pa milay mi kipalok tu sa kay nak ta CCBC ku ti to be utop a person na kang magulla ng yak na kang mik na kang mi ti kabale mi kitu kasi ti ti ti kay nang mi gabit na kaw ma yo sinalo nang ito na mi tu ina le mak te ko kang atuga pa mi ti lagi ga pi lo katang ti gi ga pit na kaw ma yo lagi te sinalo nang ito mana pisong mi na lagi nata.

0: Johnny Rode, ang lising at ang luti, kali lang aguti kay, ato sa akin na to si. Kaya lumi, suno, bagas sa man, ngulang may tilo ko naliw, ti sa mayok ang mataw, naliw na si Oktok, ato sa akin ng may labang.
1: Hi, Oslako, ulumi, August 7. Ani ko ruga, Jimmy Nata, nagdating ma, ulumi. I wish you a happy, happy, happy birthday. I hope you have a good day. I tang nuro pay kami. Ba aray na ko sa tu ko ultimate inu drug so bitjo ako ni. Happy birthday to me. I hope you have a greatest birthday. Cheers to another year around the sun.

Tikistute kaamajan urtuni tuktu nutaavini urtuni. Tiitulirattari sukakkut palaavakkut tavvakautiga arinnaksuta. Tavvanit ilaukujaungilaksungat nukapiaktaharmingma tavvanit taannalu ilaungiltunut. Inneinneit aullaksuliktaima taakkuakimuksilaksutis. Tavani istukkan nukapien kotiarukuru taun. Tauko sinanga ku sanni jaktu takuk saudutis. Tama onga iglukuruk takakamat kapitai kadlaugok iglukutivinigani. Taan naminguk tuutiki jaun nakami nunguutti himan ningittu aung muta nekkayarung muta tavani. Tavungau jau yusuna vakimmeruruk putpiklasuk tuarui suokaima. Tabunga tiki ujau lutik. Taakko tiki saktuak ming matingila. Ujirit tiarak sugil lukim mingi. Najarunga. Anga yukpa nga lukim mit tiarak sugil ubala ang matay may jomikululak na kalto tiklo. Kim mit tiarawari. Kako yung ngin na miglo. Tagusto nang ito arulut. Kim mito taakko sarok to arulak na mata sunawak. Kanu ko si para ang ito. Tapangat haglarak mayugot. Tapang kang imo. Tuktok ak tumugok ako yakok. Tuktun na siyong niyakat. Tuktun niya na wala akong magkok. Uming makakpara ako nila. Tapang ako sur. Kaya silo ta. Tangmak sura. Ikakasi mayo tamas sa akong ningin ayo ka ato katiging mata. Uto arong matataman eh. Uto riya ka sulit pong tangmakat. Aka ayo arong mata. Wala na. Kimuksi ulit po liyo ko agyakto. Kimuksi nito na po aka ayo. Amma arong ibon ko kimuksi ta ako tapang akto. Iyo kaya ang medyo aloy tapong makakuing ulo. Pingasuing ulo di. Sinikaklo ati taklo uyo kuro kimuksi uya ato na kumigami. Aliyan na ikpalila ako. Tito matiyarak sotwala. Tapang kang iwak pagkata. Tama nila ugtula ako sotik. Kang eksotirik ko ano tang maximalik tiluta. Sibu muksungin natta, kurang iksiakatta-katta. Sigitto ayong ming matatak ko para okta po. Tabaki muksiyo katiging urak sutik ang iwang uyakduk katta. Awis suta. Tabangat duk timbo beso sigatta upang awyak ka nang masikwi jalak man. Tukto sila akong naksutik. Awdlak bigil sutik o tuktutangin. Pag ninaroon ng matik, tunok to masikaw di gilot. Tama, tukturik siya ako yung naksutik. Tama ni siya takpugot. Kuga na yun na nga ta ilangan eh. Kasi araw at tama ni sanaraan. Tapani para ako sa tapa. Taan na kuga na yung inyokaksunigyo kto sa mayagalutigyo. Takwa no si mayo tay kung inyara ako ng matik sing miyo yigi yao yoko tapwa ng yar sung mat kuno rawk to tay kung kugere aksyon ni tosak sak tao na sung ng mat kau yigi mi umiyakut ay naksyon ni yigi umiyakuluk kung tama na ikaw sa ng itang mo pisung tapwa. Tapani pala ako sutik. Ikalugi ko ako sutik lutik sutik. Ikalugi siya ako ay yuk. Ali ala, tuming nyo na kasi kaadlar ako si Mayo. Tuktun na siya uya ako sutik. Tuktupag sutik. Tuktun siya uya ako si Magiluta. Natang na ako yung nanuna ka sa lakpo. Aso ila tao tulak sutik. Inilak suni. Inilak kami paamat jakso na singo tago naksiyo araw dune. Taling niya akisiyo timmarik suni. Dupaya ati ko.

Dwi'n gwasgo ar bygyd ti, dwi'n dyfod mi. Na, lysio chi fwy si, Daniel Ngofunga. A hai, wlwm mi, ni chi ti fig, a o ialu gwrt 7. 2026 mwyn di logo, a ma lwysio chi'n gwyalw 305 mwy labdwg. A hai, dwi'n gwasgo ar ti. Wlwm mi, na lalang a jafwt. Bofyn ni dwi'n miw. Bifoliau wili gwy jifwt. Bifoliau wili gwy di logo, bita I dwgolag. Na lwn ni a dafwt, si wlwm pa wlwm ni. Dan nalo isuli toak mi pat, suli ak big jam. Ngulalak mi matamani kuk, jua mi ay pangan ni ulak dumik. Pinaswa ko si tunna ulak mataw siya pipsuni ak big jam ngulak tutamani kuk, jua mit. Suli, nitsaluta reak tu si malak tuit, amisoko tau. Galaw-galawak tiluit, ipasa ilay nangin ni pingwalak tunik. Tusak saudit sila ugama. Suli ukuwa ulumi. Tusak saulang ayuit talimait. Ak big jam. Mi pingwa walauk tuvini ni chaluta walauk tuvini. Ni piliok tau si mayo ni pingwa it sila ugama. Sibulipat siyang ulang ayok. Uvik gate. Ni chaluta ayok sa tuit. Nunavik rocks. Ngunikak tau suut. Akako tama piliok sa suut. Suli. Ingilang ayok Judy Gadboa. Si bulipat siyang ulo ni. Tanalo iso dito ak mipat. Yasua Kaumarea. Ingilang ang miyok. Iso li mipatak takwali. Greenland mute. Kalatli nunat mute. Naniguak. Pingwa lang ang misuti. Amalo. Iso li mipat Marina. Tawali. Kalasli nunat miyong umiyok. Hamalokin ang lipaulo ni tusaksaw lang ang medyita ko akutua miyut. Ang gava! Tusaksaw lang ayuita ka takwa ulumi tutawimmi. Itchalutat sa kalapilong alo. Lang ang misunga. Ahay, dungo sa abritsi. Nakumi naalat to si. Uko alisilin niya di ko hawi sa kaintangit. Unno sa mulang ayuita nunabimmi. Nunot siya bumilaw. Emailing ayuigok. Kucho api miyono sa sugoyo kalalang na kaktaw may yugok. Nubuya balo silutik sugoyo li tuinagayala rehak sutilugok. Kalo tuinagayahak sutilo unno sa. Ano kong niyasuin lo? Sikhinewlo ni iyo akuninga ni 30 mit 50 mo't sungo ni dimik. O koning alugok 14. Sana kilo ang milo sugoyo lang na kaktaw may yugok. Nubuya balo silutik. Tatsi kalalangan ng kaktaw sa tilugok. Ano kung niya sa tilo? Sikin ni tumik 50 mit 70 mut. So ngunilimik. Ano kung alo? Sakin niya ng kaktaw sa ni. Sikin ni ulo ni iulo. Ako ni nga ni 30 mit 50 mut. So ngunilimik. O kung ni haklo tilugok? 8. Umiyak milo suyo lang ng kaktaw mayugok. Kalotrin na kaya hak sa tilo. Ano sa... Tatsi kalalang na kaktaw sa tilugok. Ano kung niya suin lo? Sikin ni tumik, 30 mi. So, ngon ni dimik. O kung ni haklo tilo, 13. Inuk tuwa mi lo, suyo lang na kaktaw mayugok. Kalotrin na kaya hak sa tilugok. Ano sa? Ano kung niya suin lo? Sikin ni tumik, 40 mi, 60 mo. So, ngon ni dimik. Ano kung nga lo? Ano yung alo, kasunyan ni kaktaw suni 20 meet 40 mo, sungo ni dumik. Huko ni haklo dilo, 11. Pubang ni tumilo, suyo lang ni kaktaw may yugok. Kalot rin na kaya hakso dilo, unu sa. Ano kong niyas dilo, sikin ni ulo, 1 ni ulo, ako ni nga ni 30 meet 50 mo, sungo ni dumik. Huko ni alugok, 13. Ako libin milo, suyo lang ni kaktaw may yugok. Ano ilo di sikin ni ulo, 1 ni ulo, ako ni nga ni 40 meet 70 mo, sungo ni dimik. Ano yung alo, kaso niya nakaktaw suni 20 meet 40 mo, sungo ni dimik. Uko ni haklo di lo, 12. Ibu yubin mi lo, suyo lang ang nakaktaw may yugok. Ano ilo di lo, kapang nga ni dimik, 30 meet 60 mo, sungo ni dimik. Ano yung alo, ano kaliw mi lang ang nakaktaw suni 50 meet 80 mo, sungo ni dimik. O kuning alugok, 13. Salo nilo nubuya lang ang nakaktaw may yugok. Suguyo li lang ang nakaktaw stilo, unu gero akpat. Ano ilo tilo, 1 ni ulo, kabangan ni ulo, akuning ani 30 meet 50 mo sungo ni dimik. Ano yung alo, ano kaliw mi lang ang nakaktaw suni 50 meet 70 mo sungo ni dimik. O kuning alo, 13 mi lang ang nakaktak.
kayak siya mirak nilaik milu nubu yu kalalang na kakdama yu kuk suku yu li kalalang katalaw dilo anu kan niya suin lo kabangan niyo lo ni iyo lo aku ni nga ni 40 mate 6 timut sunga ni dimbig uko ni nga lagok 7 huwak damil lo nubu yu li umilang na kakdama yu kuk anu kan ni wan niyo lo kabangan niyo lo aku ni nga ni 30 mate 5 timut sunga ni dimbig uko ni nga lo 7 kayak sumilo no boya liu milang na kakta mejagok suku yuli tuin na kaya haksu tilo unuak tat sikalala na kakta usutilo gok ano kun niya suin lo kabangan ito mig 20 mate 40 mo suungo ni dimig okko ni nga lo 9 aw palong milo no boya liu milang na kakta mejagok suku yuli tuin na kaya haksu tilo unuak tat sikalala na kakta usutilo gok ano kun niya suin lo kabangan ito mig 20 mate suungo ni dimig Oko ni nga lo, 7 milang na kakdak. Tasi yoyok milo, nubuya liyo milang na kakda may yugok. Suko yuli tuyo na kaya hakso tilo, unuak. Ano ko niya suin lo, ni iyo lo, kabangan niyo lo, ako ni nga ni, 20 may sungo nilimig. Oko ni nga lo, 12. Kuto, ikilan nga lo, tamahan lo, kuto ame. Nubuya liyo milang na kakda may yugok. Suko yuli tuyo na kaya hakso tilo, unuak. Oko ni bulo 15 milang na kaktaw yut. Kaya ang suhal tiyo amin lo ala kailangan na kaktaw may yugok. Nupo yali amin niya galwak suti unuak. Ano kin niya suin lo 1 niyo lo kabangan niyo lo ako ni nga ni 20 may sungon nilimik. Oko ni nga lo 16. Abang lo nuna tiyo abo minay na minimu ya walaw lang na kaktaw may yugok. Suko yuli tuin na kaya haksuti lo uvalo ni mini tuin na kaya haksuti lo niik. Tatsikala lang ang nakaktaw stilo unuak. Ano kung niya suin lo? Ike, ilan mo doon? Ano kailangan doon? Uko ni halang ang nakaktaw suin lo? 9. Hawk tayo may loon nubuya lang ang nakaktaw may yagok. Suka yung ulit rin na kaya hakso tilo. Uno sa? Tatsikala lang ang nakaktaw stilo gok. Uko ni haklo tilo? 11. Postville makubi milo. Nubuya lang ang nakaktaw may yagok. Tatsikala lang ang nakaktaw stilo unuak. Uko ni nga lo, 12 milang ni nga, tak. Tako, takasil niya di kakawin sa kanyang dangin doon na bimik nun at siya muling nga yuit. Hay, nakumi magayalok. Mana ni chalot at singwala ko niya si Ribunga, yupi aknato. Sana lak si mayangaw na ingi ko si Lia Vininga. Ah, nasiya. Ay, kawin mayutsaw, dit kinamang api.

Hi, Marina. Dikisi malok sa mga 1997 o dilogo tamani at dikja mo dilogo. Diki hanering ito out diki lak to siya ng mga tamaw nga. Hi. Oi, sikik ngoyan mo. Nama si kutsaw lang ang mauna ilain na nga pingo si mayok. Tako na ko kukto ang mayot. Nitalo ta dito hamar yung mayuinu ko. Angga ba? Derek Dagunakut, Angaba.

0: Taam na tuhang nertup inua nibyartitarto kugarjung miutau raki anguti tamangin neruma tamang neruma aqigartau yumaqpunga tuhang nerporela taam na imngiu taima ajjitoqanik tautukti tau bluni tako himangillugi quvianai quvianajuk mata eqqarnammaarlutik taamna nipileornikugilau qimajara tikeqarluarmi utanik ajjileortau tarnikut Bernard Fredlin ajoqertuijerlau lauqtoq ajjileortarnikungit ernia tamani kangerlinermi utaukmat takutitaarlunigit taikua ilangitautulau qimajut oqallaqatigilau qimagakkinila tuharvigigialaurniakkavut qanoq ihumalau qimannermangaata ajjitoqatit haqqiumatit takittau hulluarnainnajuju taima taikua tikeqarjuani ajjitoqai Stephen Fredlin ilittaqmagit ataataatago ajjileortarnikkungit qimeqoqatauttaqak neqanukia ihumannartalauqpa iqqainartarpalubba
1: qanulukta iqpinnartut kimimulluunni iqpinnartu isumamut iqpinnarnerluŋimut qangasat taqqimaqqu otakpuni taqqimiluubaikku uyangigiarnialermata Winnipeg mingartugu uluyuk luting misoqarvimi taanna iliuqqaiyub Stephen Fredlin nuliaŋa taunaneqatigigap lauqattigu tikinnapta takbunga ting misoqarvimi oqarluni uamnut rosi quviagiyarni takutinniaqakki aiguvit langmaŋa
2: kangillinermi nutaqalaartaq toqarma marroonni ila sivullertainna amma kingunnengagut najanngoorpu isorsa yumaa sunni najanngoorulautu munnertulerijorluuvakia pigaarlunga meanersilaursimarmigama kingummut kuksa suktaujalerpunga tamaanili
1: Tiene tutunget qawama uqameasaqpunga tiene ngittisulau tiene kasilaungittuugaluar tiene tutautulauqakku tiene post office ila titik kaktak bing mi launglunga ilinear bing mi ilinear lisatuni ilinear titik talaw sa magalawang mayunga kablo na tito kawima launglunga naptanama mayalaw sa magalawang man kablo na tito ayokong ni magin nalak mata ayokong ni kubal liakaw yalak sota ila ilinear ni kuin halunga gut ilinear ni kuin naluak inuk tigo si wala pulo ayong ito yung matataman na li sulitaw tuk takaloka ublume ilin niya si magkanag doon ito siya na pilirak saktar na lang mala at jigin nilang maguli tayo kanili uki yung ulaok doon eh at ulaok tapting ni pilirak at tuluan na talaw sa man na kawata pitya sungarupta na ala sungarupta tiyan na ito yalaw tuli uwam noon.
0: Taikoa ajinila tautuksugit Ann Rose hangayuksek pakakutit anguhimangit aptigo kaya nutakaring mga go ilitakayaw tangilaw suni okakabikihan ni hunaw balik suta ama uluyo ajiataku kanak sutigo magkubigyo ato angayokatit ama lu ananat siya atuat akagilaw kamisagala takwa nakasuglu misagala blo nule kagilaw kamaya mailitang nalaw kuni
1: ilitang makcha melo eksakto ila ina Bob Williamson nule to Jean kamanili ilinear bi khalerma ilinear te jigilona xalo simagatigo Bob Williams nulenga amma ilinear te jiga khalo simang mimman anga yokatini nikilerinum me qanu iga yaqa qannarmi angiliterunnarninginni tai kanne pilerigalo rama ilinear marlunga qanu keer mitikerar berler radla qatautor megama ilaw lo kimia sulaw katta ila ilapting ne tay kung nalaw kunga utirama utilaw kunga tamo ng kanyaslan mo tay kunga utikkan nilang megama o paeri yakto lakslunga misakala nulia nga puwag lubing mo aw dalaw si mangman ano tarangin ni ang ayok lang na paeri yakto kunga ilinear beo ilangan ni idlok yung kalaw si mang mata. Tako akakuk, kamisahala ko. Tako aning islutik, tagpo nga ilinyar mong mong, ilinyar yung takto, para yung takto si magagki, tayo kanitong, tayo kanililaw si mayong, ama, awlak si matilugo suli, ang ayok kangan. Tamak ko, sa alam ko, uruyok ko, itulukero ni ko, ka ilinyar lang si mayot daw. Ilinear yung taktutaw. Ilinear maso, katawlak siya nga, pairin maso nga. Dahil matiyan na mo, tikirardor may palililaw si magama. Utiktak palililaw sa tayo ko nga. Dahil mangalug ta, tayo kanilaw sa ta, ilinear wig. Dahil na ang iyoyalaw sa mayo, ang ngikalor na rebo. Kingumot, takulit, tila, ujirilak siya ko. Dahil mga tayo ko nga, at tayo kaningin na lilaw at kisianis. 70 mi akwena wa dilaw si mayugut amma tikirardo ami lakti kataulak tilunga sakikup tingi lakti lunga li taikung agata taikung taikani lakatela inungi amisunak satyame ulaw si mayun nunak katitya lukaw ena luwabik ikayok tiging ni amma kanuluk takuwe su tuyang nagsaulaw si mang mata ublumili ang umating ilawali mo ko. Pilo kay Balea yun, amisulang mata. Inong katigin lugin, isuwat siya loin may alaw si mayo, ikayok tigin nga, ama udyang na siya may atalaw si mayo. Ikayok kaya may ayo, yutili yung ime asuti, ikayok kaya may ayo lawak doon. Ama kingunin nga gun, akkatana nukakla aliyak. Tay kung nalilaw si mang may mata, ayok at tuyo lak sunili tay ka ni. Tay kung nang mata, ananat siya, ama o tama ko atara kuka ila lo ke buta bunga lila o se mang mata tai mang tai kane katta lila o se mabugo ko we na me lo avito ne jute kau ya tia khone tam ting miso tikit to kara ga ni ni bilu me to pa lu ta tak ba ya Sunan niklo ni ni orang yang luar bangga uji na itu lah kamu juga ni ubi meta kalau sama juga kanu lupa ilat kau si lupa ngita untuk kau nala kau yosel ma
0: ila tak kualu kena luka tu kagangat nikilah bingmu tamau ngak kanyak sinar mu nak kiu tiaw talau tu lupa kerek kau taykan ilu ba tikarah doan ipit talau nakpat tamna ajini tautuk ka kuki heni ape qotigi to alak para
1: e tak bata na pilere lo ve kata ul waktu to ngai amma saki ga umra kalong mat dai kuninga pido het ngunak ta usok to ikumalik jo ala solo se mang megati guli dai go se kakti lu tena tak ba tan tak ko atata gi pilere lo ni go tap se minga a person nak tatile I pilih rezeki ulang semayuga loit ama angnat oksuya yak kita waluk luti. Pilih ame syukur ulang semayuni kuah kacang nak tut. Salu mayu mea ano salu mayu ya mea toh suwi. Pilih rezeki kacang nalu amun isumamun timimun takublogit. Kano ikting nak tut kagwak kano isu kagwak tita ora lamer to yang nato suwulo taykung nga ikarsen ablorlong nga ikarlo nga taykan nili lamer to yang nato yala uman diyan na ito suliman
0: itiam man na unik kara lakamit
1: I una ay unik ka tiya to luar to takwa kinalukak siyong lukin nang taykuni nga
0: Hello.
3: Hello.
0: Hi, Uluyuk.
3: Hi, Selma.
0: Time Ajini. Tau tut se amer tarap ta Stephen Fedlin ilo karta gangit tikerar doa u makan nerlugu kanger sinner me inokar ne kat se amengu ya lau kimakman tai kani Ajini tau takut taravit ikauman na lau kanak po.
3: Itiam ya.
0: Huna ke ikauman na lau lau pa takut talihak so gitay ko adji.
3: Itay ko ikauman na lau ako tu tay kani huwya yung namimakibya ni amma chun milin ya wani ka nga tatamakwa katiluk tatu aso ta inuy kawin matoruk ta maso ta tamakwa huwya yung nagribalaw tangit amma ei kotai kani palau tu pita kau nek tulu taman nakanu kia kau manak tu an nek nak sunilu beluak ei mana cakai ham dapat
0: tei kua ilangi takut tau yak sugit tiga ratus angi yuk ya lau kemang mau mam nunu takau tilu ngai ino kat se mer tu yakugin mar sugu pilere galuk tu hulere jut taikani inui nangar nau yak sunilu umeakut kinaluga keok talau puhi atate ilu.
3: Ima atsia mea I taikunenga im nakine khiulau tu toh nakine khiulau tu lu amma anga yugikani lau tau kouta kouktu rinna taikua bekatiki hulua atikua taategalu kinaluga niutin matsitau te kajula ota apsi nikliu nikia ule jingi taaluaka tai maa ule jiluahtaka atau hirsuta uplu atau tuantti raala uhimakapta amma pieni maari ahasugi pieni ksugi amma ipuittu leovin wagi ahasugi tai kua ule jinta luahtu maktaa 10 cents a pongu laumat amma Nekhia 8 cents ngubluni pound. Amma taiku ipuitu liukau tahlutik luilangi. Tamakkua ekkau manak lui. Amma pivaalde kotau lauktu tikaari amyonu. Amma tikaari amyonu pilagvingmi. Laakkap ni taikani. pilirio yang masuk dalam dan luang utilu taman dat, mai cawlo kima juga lo.
0: Ipo itu leh wek takalau patai kani tikirah doang me uk balu batamani kanyak senang me.
3: Tikirah doang me piya kaku lo tu tamonga nukti lilau kima mingmat. Yuna liuri lau perlike kalung niklu wamiahu. Tai kani makta niklu amma nikingin ilangin ipo itu leh palau tu tikirah doang me.
0: Ila takwa takut tak sugi kuben nak ulang mat ilitak kibak sunga ugalu ilangit niglu ilitak kini sunga kinau mangata titerak tokara ngaki hani horlu titerak doa nutarau niptinu mak atajok ilabulu atab begi blogitai kene kovenak tak sunilu umai pui gomea nulungi kaluak sunitai kununga ikai titau kaner nakpo.
3: Ima cia mea ami hutati winu hutu diu tai kene makai chokhaneng mi tien au lei jaha tiu tai kilegi balau takai lei langi pitakau nea matatau ami hunagla. Inu hukto kati lauka uopto ajahtu. Taikua lukmakai chokhajuku taikani tikaa juami. Taman naule yinna luomi yo.
0: Titaka lungner miglu tuhau magamahig jarea paake ersaku tamakua titang nermik taamna akka gilau varatau Solomon Voice titaka lutsea meyulau matagau mumingu artu galungnik titang nakaikang apigyan ni ko matao.
3: Eh, daikan ni ilawan ni titayu tukat yu lakang sa nami. Uyak na kaya ato liu. Dagwan ni ilaw ka mong bigata. Dagwan ni titayu yu nakaw yu kakasunga. Amma tikayu amma ata. Uwang agla. Kukik palo di taasunga. Ilin niya ato siyak. Dagwan nang mailang at kukik palo di ni. Daikwa. String na ang ilagugalo ato liu. Daikwa. Ayon ne katau gama mumerti tsi katau wali lokum
0: mumerti tsi yu yang joa le revuti du blume
3: e chiame mumer ne la ta unuk pat akagulu ne hinige khalu ne apeng na hula wala wa en de ngile qotuma
0: tu okakati ge hot chiame la urapi tamako aji tokai kau yang malu ngisut tiga luni Stephen Fadlan ilo kak teluk magit ata tengah ta jilo tak nak kongit baikan nak mat hulu anak kita mak mat takut kau tuju itu lek tilu tak ugla luk to karang ad jingit ni tau tuju lau kemagap ta dia aitu yang na lelak po
3: ila dem nalu ayo tuir lau lau tu Bernard Fadlan ajilio tanam mahoyanak paimna damakko hoyimangi mia yelokaw ajjakuti yuluki tapimengne at Steven tamani tu pihiman ne ramiginuiti taw yelok magitai ko hoyanak tu ikkaumanak pigihene
0: ila nakasu ajjanik taw takko allakaw gama nutakaw gama taiko nga utek na laupok.
3: Eh,

0: Barbie Helms imngertillugu tuha haqpabut manali pivalle unik tuha gela unyaq migapta tusaik set uterarne arivo
1: udlukut CBC kertatami pivalle ubang hausanatu dan nakinaktaw nirijangat sugusiyo kangatuga api uimangani dan nanalum nirtaw si malatu timimi hininga alatuin tay mele si majuha malakumeyunga dan na angila si damemi kinaktaw kaya kasilaw to mayor lai mikipalok ukalaw to dan nago amalupi katinga tako umayak tutumini aputiw jamun namaluta na ay pa sugusiyo at ikatuni tayo matulagun na sila utok no si mabiyosunod innak tahatuni
2: utaban ni umiya kaya nga din daw nakalwaso ni kasi yan ang kibiyay nakit kami ukang ida kibiyay nakit ni kami yung pitakakom na tuwa ni umman
1: palo ka na utuha malakong ikinaktid yatakwa kini naktuit ipatsanik man amanuman na palaisikun ukakataw balerong tana taw ipataw ni kato sa law ta si tana kikiyak taw ni ang nakajanga ni kitsiyaban no kang ataw tinyo ikajaw taw so unikami okak si malaumat 124 ni ukiw taktumot nunalin no atok taw watok kisiyan ili tana ikajaw taw watok 124 ni umasit tumitunot ukiw taktumit nunalin nun pero dyan ni ko ikatok taw gali kajaw si jang ito ipuwil nito may inutuwa milo ukiyat siyang Radio Canada, tay mata ko ngilang sinitabit sa hangin mata ko. Tay mapidyo tigil ko ako niyang nasa utak ni hatang niya tut ilagi siya ulutik da ko anong lasik tayin ikatok tao wit sa mini utak ni juit halo na nitun 2022 ngutulog ko unika ta ko tili sila ko si madong Quebec Police kung inik hamalamakavik corporation Kanokto ko si Lutik, ako ni Uluang ito, takit siya kata ni may amalo, ikakto ito lagi ni ato ina uge kanilu ni nunavim mi, ikakto ito lagi ko kasi majun, tako ako kamagajaw wala ya juit, pijak